tande mena colombe zilon di ha a ko hemi hwe to to to to to wa bodo chemi hwe kwi kwi kwi masosia ha do de metolon fiwe no ton suba bibi se mon bodo di kegbele tu la wa do lo gbe bodo asan pe e kuno kwa.

Ki joy da si to e wagno Un pambo kon ale nan golo da konlo Rosin za kwe do ene Ki joy kwe do ene Ye ba mi kpo O lobo mamo we ho fongbe E nan do do kudu tu yo Mwa mo hon we yo Zon li mon wima non an fotwe nou

0: Ah, my opinion, I don't know if you go to the name of FIFA before me. One of you know that they make a claim for the next show. What kind of one day we do it? As a man, we must tell me my journey and make a claim you are put in it. They don't do it for consumer, but you know, they do it. No buying, I'm not going to get away. You know, you don't get it. Bonu ye ni po e bla o a kala se bi to te da jin
1: eyo era jenu mi bi pura jio mi tan lo fibo nu nu de le lo dije we do hale me te me te me o je du bi du bi tan sin bi me bonu aso do na nu ye mi de na bonu mi me ro mi do to ele yi opo ku me hopo na to afo ina indi de to bonu gbe glita fi o yon gbe zon le zon da yi, kong ban di fiye, e wazon wami nan lo wazon le kan wè, yi ka anwe kan le di jè, me ka kan anu fiye do nou wè yi.
2: Ya, ni a fong wami.
1: Fong an di, po yi romi si yi.
2: Ni romi zon kogbo, yi romi lo, on ba nan be zon kogbo.
1: Kan anja si tou yi.
2: Amon, o ya ven wè, o, wè o bo si yen, ki te mbe lo pou wè. Do, yi to vi lan, ye ven yi adon kwa vi chan chou, ne vi mo kakbe do, be de le blo. Yo na do mi abroga amodia wozo na bio mele pepe de na mo le pepe bo ya de tozin le pepe bloe ne ne gbo ba wi don haroko onya do kwegbe gbe mo ya lo de jijo e e manyo e fe wa di oda o na ka fo bio me no kun do to le pepe de agbe fun e te pon nde runu ale do are hun lendo ne ma ga nu ale do be yin le pepe be kwa de din ade bi asu te pon bo blo mo mo mo we ya e do ka me ko lo ma bo ne do nu jiro jale bo ko ma gbon filo pon we a mo bo filo to no de ne ba mo ro to clean le be mi a se mi a da japa bo na do mo ero a bi o do me a mo di an we so me pe pe de gbe kun to we in da do de pe pe de gbe te pon bo sui a bi no e do ne le do hun ne le ndo ndi do mi a mo agbo do lo de jijo e e ma se tu mi de nu ko e ku guys e u e sare
1: ija o toro mi to Edu yon lesson kanu yi na mi ka fomo yi
3: on kan ji ni dope ya
1: ni dope di me na mi lo dori ya
3: ni dope ma wa jana mhm yo yo mi no manda ku ka si so va tato
1: so va tato
3: dal me international
1: aduenu hawe ya ewo
3: da ho abo
1: ewo ngo dosin
3: Nyamagasene.
1: O radio di modo homo le waji aboy do daiye.
3: So ho seja na roto.
1: So mi si.
3: Mi ho wa.
1: Ho wa ya ne.
3: Ma ido ho bi pomoro zunyo yo. No ero ho no wa ya ne.
1: Mhm.
3: Ese ho. Yo ne di yo e. Ma we wa zo to ma so aba to mi na do wa yi.
1: Mhm.
3: Be te gbedi e yo.
1: Eh.
3: O bi a tombo e he keke ki go we. Bon ami mo ba ti mi bo e ya no mo bi le no keke ko o ka bi ti le ti de keke san yero ti pepe bi le keke wa bo bi le idi o to me bo to le we bo me le ha ni ye ka yo mo po de wa be ka ko lo o ye che to te ti mo me de bo wa si wa ile le wo ai ye wa yi bo ye nhe si le le si keke un be keke ki go wo le bi bo ndo ko mi se re aje na in be na go alo mi ye Bon yen a plas yen la komisere a deburo so ba toto a. Bon me diro pou pou mi. Bon he keke o gonle o dile on toni mo. Un he keke o gonle o dile. Bon ne o keke keke wa tu ti wa fonse am no me we. Bo a ton keke o no ka diro pa ni to me be wa su won. Bo ro ti le ni na me to le si numero. Bo ye gbe o me to le kuro bere o de o ni je keke keke ai go ti le. Bon mi wa de o ga o me lo ku ana no to si me o mi ai. Lo ba ye ka kuro klasa. Lo emele a te gbedo enviro nyere a te kome a bloka o ti lesi mele wa bono a ha o ti no ani bon ti di ko bo tun bi ti di fe a mo no ro bon ti don yo e bla uta mi ko bi ko di e ko lo be di bo so bo be wa mo ro si me Mao. A corn is yet your lady rotten again.
1: Mm. Joke ain't gonna do it though, yeah. Oh, going con, we saw the scene. I didn't know to pay in my head. Oh, don't wear no car who did, hey, don't waste ya, but you got ye.
4: Nasi
1: do dinna for no jaja go and every look for boy.
4: Aho, you know, I was said, I'm loyal, so
1: the wool lady.
4: I'm a good old
1: hoa in Kuno.
4: Ocola, Debbie, there were loyal blow town, Mimoa, Nuna, Doro, Milatero, so few Ibo, Ovitos, or whatever carnival they don't point at a buffet, Tronton, where I would have come and put you on loan with us and Logia Pumba, as I was that damn son Logic ever. Did I do a whole way, could you? I don't know. Donc gbede do yi lo ona supo ni me ai mo ebla bo ni mo do je pri do gbe mo ye de gbede ba se aya mo ye de bo eri go ba bo ko yi gadi ona nu ye ra mo ta do gara me tele so me de waru me ni ma ka zo ti ake bo na yi do mo lo o je di lo mi le ku go ba to ko lo ye ba ru gangira yi bo na mo e bo na de ko de lo ba mo mi gba ti o so me ri le ti bo ero wa lo mo nko to ni mo ai donc di me de mo ja e bo ru ni mo ko to wa de gudo ba si wa ni ko yi ni ko nde join e dire dire la egu ma e to re ama ni se po gara u ga dire ga diru ma o ye dara ira se le da e za re go ku
1: e za ni ro zogbo kan me don onaji na e no da nsa zogbo o pierre tu o ve se kru no e so se gbe tan de a de a o abi a ho o jin wa ta na da ra gbe jin yin me ga ro yan le kanu fi e do nu e
5: ken bi o
1: hello
5: I'm a jelly.
1: Mm.
6: Mina ang mo ya kami to manola continue enu enu le oh a khosu wezon a khosu de pita to modo e ma soku vio e ma soku vio nwe do le ring blue bine ni mi fonte za mi fonte za mi do coin blue do ko do e ko to no file un ni kesen bono isu mi no cha ko do ga fibi a khosu ne ka do e ma soku vio ne vina do nwa e dibo arando ni ma do blue ma blue le o Congratulations, mena do yaro atasa bo yesu ko bule yo ana mo vi di mando ko ni ba o le bana yo gbe ba ko ba ma ton wa ba ma ton ro ko ne gbo ma ko bi mi ton ana ito lu kan pa ba on ko gbe to gege no mo nu mo bo bo no ni no mi onu kun do a se o vera ru momento ito si le wa zon ti resu en jiwo ni do ko ni ma si gbe ni ne e na fi me e no ablo di le ba lo do pe no aton de me e wa ni mo mi di le mina bio kami tole to tole ali dile come come io e pa fo to boy e pa da do bo se to bo se di di me bu tombe je me no le no ken ken bo no lo lo o mo to vi to ku to to do e da ro ma jo kan do me le bu de che na che me
7: a ho a che de che ro mu e yo nju le se gbe to ite ni gbe na vivi mi de su do we mu so nu ran nu fo fo so ran nkan to e na do nkan ye e chi ye ro nu nje me ma dit saint ton nous content nous content fi ga ka nous fi do nous esia
8: ta ho do tin
7: ami de ga fon moi
8: ya ja go me
7: ah yo mi si
8: me me lo fon bon
7: yo fi an ei yo fi ben
8: non e lo atin lo gbe
7: ami de gbe atin lo gbe do
8: bon
7: je bon di yo mi se bo fin e
8: yo fi me
7: ah je mi si eh
8: Mais on doit dire.
7: Oui.
8: Quand est-ce qu'on a un bon pour
7: faire?
8: On pense que tout d'ailleurs, quand il y a une famille, il y a un peu.
7: Il y a un peu d'eau, il y a un peu. Oui.
8: Mais là, c'est un bon mètre. Mais c'est un peu moins. Pour nous, les chrétiens, le quartier, les billes, et aussi un chef de village, pour nous, il y a un peu d'eau. Do I mean, A moi le monde bloqué à close de moi. Mon mère, il va donner quelques mots sur la joie. Et maintenant, il y a ce que je veux avoir. Nous trouvons la route. Mais on a fait un petit bois pour nous aider. Pour nous aider, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Surtout si les gens sont là. Et les gens continuent nous finir.
7: Oh, yo mi na jino lo ye mei huai kung ma lai lo kung duo bon shua bon joy mo mo lo mi di le mei.
8: Mo we mo we mo we. Mo we.
7: Se wisha.
8: Yo.
7: Mi don do mei lo mi se ofine le bi mi.
8: Ye bi lo tuji.
7: Tu kung la galai an do tu.
8: Eishandi.
7: Oh ya se nu. Ba sanda bi lo bu imo en do. Tu kung la zo aten ton ton. Lo se a re yin dai wa ozu me ni kon yo yo le fie dai me ga kan nu fie do nu e
9: e alo do te
7: radi e
9: a fo won
7: ja ja go yan ne
9: obun tora ga ya to
7: me eh eh lo pa ho ro to me eh obun tora ga ya to
9: eh ko do me de wa kan yo
7: ah e we ya
9: eh
7: e we ya
9: Constant,
7: Ok.
9: So I just go na ho kan to kaka wa ni ni ro ola do ko ni le se o e visite debu debu a o me ka no punto do kun je ye de se bo do kun kun bo ro kun kun e ku ira so do le do to ko le ye ni ja ni ke do ye kun ye ni ze ni ye ni kun de bo ze do do se ni ka be ye ni su ka be ye ni su do to bi le di o
7: You know, Alo me we. Do nou me da si no lesin kan nou fie yo do nou we.
10: Ne vi fongo.
7: Fong ka jime na jino.
10: Men, ne wo nou Ines bo, yu la kun kalazi a hok beta.
7: Ines.
10: Ne wen.
7: Nou de wen. Alo mi na ken do huye wu.
10: Do ti atuno nou an embla wu me. Ba wu. Den se huwa del... Then say what is that? But then I broke my boy on test. Oh, my blood town. Melopois is via completely.
7: We had a poor met on the pro baton.
10: Ah, and you know, town. My Jenna says, you let us send that women, but Minapuno may not do the quick before Benele. And he can claim, but I can claim the G. Bonon Banu, John, Bonano Bobo. Bonano sudo dole nto ne no nde da mi de dion e blau adogo gbalo kunyo e ve u town e wa zo ma ken kle nye mi na do nu mero do kundo ko egbe ko egbe le do e ni ken kle mo ba yi do dole u o le nye mo ne mi
7: do nda ho su gbe ta le me o mero
10: po go ti de ka me mo a do ho su gbe ta
7: Yeah, ah, here we are. But in a chat with this, make good tell the car, but I do egg be as I couldn't come with God. Wasn't we have all quite ton of Kundu Pogoto? I don't wish ya.
9: Nothing,
7: let me there, Cafomo.
9: Now follow
7: Fonganji.
11: Razak Musa wek pla mi do egbe na sisa do TV do se egbe chero fwe mi ton legbe file mi kenklen ti fwe nou to le gugo we e yin sin do le lo gugo we mi chow yi pedi file lo mi kacho mi de be o vivi di me takin do po chero po na adubo nou sin deji kli kli po gali po adubo nou sin deji e nan ganji be o vivi mi majo be o do mon bu yo Asan wè rwa pla mè gè yalo, kou li wè pla mè dò nou kandan, e dò di pè dè yon yon rou, mi se tou nou, e nan yon. Razak Moussa na sisa dò tin rou an wè yon.